ka kacho si takang sili ka eskwela de minkal si ka ko si ka hunilo si ka kam si ka folleto si ka sol ka tis si ancho di li kacho si ka pab li ka jovenes misioneros si ka ili kacho si takang si ni mangkil de iratin li ka ko adios.

Nakala ko ni nakanima ako at kadyo ko adios. Isipan ko rin siyo nila job to siyon. Nataka at achik, nakwala lihunak si ribi. Lika ako at Jesus. Pidyo ko di na ubaru, laulikok al sa lika eskwela Dominikal.

Bantios, bantios, yung kabingkil. Kung pala siya diyonal, siya kaskitsin. Katukakali, arin na ko rakela. Bantios, suwe rabi. Bantios, suwe ko sa lihong kabal. Kuli Diyos na rakto. Sa takisa, sa kaipo na rili ko. Sila kayo, sinumay ako lain. Di Diyos, erikin. Diyo, get chakil balik ka kumon. Get chakil balik ka kumon. Yung get chak, diyo, get chakil. Bantios, di kabingkil. Bantios, sere, diyo, get chakil pala. Sa kawali ka kanghel, ahaw kitse, mantiyo sa suwek ul sa lehong. Sila kairit, sinumay ako online, arin rake, di ka kanghel, abanan, may kale, rabi, agating, sa rally programa, Lucy Vida, halit ulopan sa rati, di ko, ingat, kalim siya ang bibo. At kalim siya, kalim siya, kalim siya, kalim siya, kalim siya, Rio Dulce, mantiyo sa kachol, mantiyo sa chole, sa chole, chole, sa chole, saludos para usted y tu familia, bendición, mantiyo, sa chole, kailan, kucho ka, kuela, at kumunil, aran, marakwi, kuangkat, mantiyo sa kamingkil. Leonardo Paca, Pao, aquí te saludo de Estados Unidos, Bruce Lee, creo que saludos para ti también. Mantios en cachol, en un chiquichicachac seis, hola, Juan Lacuil, Macata, chico, compláceme con son, chan, son, azam, charata, que no te raque, mantios en camiquit, chelaque, y me aquí. Aquí finalizamos el programa Luz y Vida, este, ajau, que che, si Dios así lo permite, mañana regresaremos con este programa. Pero nos escucharemos hasta las 4 de la tarde con el programa Bante Shinko. Bendiciones, paz y un feliz día. Si la gente no me acuerda, Ine, Keribach Bayaklich, Ichina Sona, Inche Santo, El Solejón Chapala.